0: Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, dagang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: JD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Oras alas 8.
3: Kini na oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
4: Magnum 45.
2: Parenta mga Eksyon, chat ng Magnum Local.
5: Kibudyag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 10 nga paray nilang paningkamot nga mahatag ang ayuda alang sa mga sektor nga apektado karon sa krisis. Mata ni DSWD Region 10 na Information Officer Rochelle Galia nga di lang sa mga driver o operator ang ilang gipaningkamutan nga matagan sa tabang apan lakip na ang ubang sektor nga nagkinahanglan sa cash relief.
6: Ang kanig yung cash relief assistance very specific ni siya katumpara bito sa pagmahal sa presyo sa lana. Very specific na siya nga assistance nga mandated yun mismo sa Office of the President. Nga in fact, thankful ni nga niabot ni kay dugang tabang ni siya, no? Labaw na gidaan niya sektor nga. Kabalo gid mi nga naglisod karon nga panahon. So, I'm thankful ni nga ang ato ang giduso sa kauluhan kaysa mo panggiingon. Ang trabaho magyud sa regional office is magduso sa tingog, no? Sa mga naginahanglan. So, in fact, dili lang pod kani sila nga sektor na apay uban sektor ya giduso nato sa taas ug padayon ginato nga gina follow up kay para sila pod no mapunduhan kay hopefully masaturate or matuyok nato nga matagaan ang tanan nga atud yung kabus ug labaw nang hinahanglan kay mao man gid ang target sa DSWD.
5: Ang pamahayag ni DSWD Regional Information Officer Rochelle Galia.
2: Masaligon si Mr. John Actob, tigbaba ni Mayor Orlando Oy, nga magparayo ng suporta sa mga private sector ug stakeholders sa mga umabot nga kalihukan sa Gandoro. Mato ni Actob nga kinibisan pa sa daghang yatubang nga hagit karon sa atong nasod.
7: Mga 50 plus to, no? Well, of major events, no? So, karon, no? Ito yapon ang expect na itong mga partner ng stakeholders na yapon ilang suporta, labi na karon nga naata sa kanibitong medyo kaning dagan kayo gumunhap sa itong politika, pero ang mga private sector na ito ng mga stakeholders, padayon man yapon ang suporta sa itong nakbayan.
2: Ang inyo na bati, pamahayag ni Mr. John Actob, tigpa ba ni Mayor Rolando Oy.
5: Gibotyag ni Mr. Bernie Hamaka, presidente sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Cavitada, nga mabot sa 500 ka mga driver ang nakadawat og ayuda og 3,000 pesos gikan sa bota ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Mato ni Hamaka nga dakong tabang na kini sa mga taxi driver ilabi na sa sinate ang krisis karon. Apan giingon ni Hamaka nga do na pay ubay-ubay ka mga taxi driver ang padayon paghihapon nga naghulat alang sa ayuda gikan sa LTFRB Region 10.
8: Sa mga taxi driver lang na natin sa district po, sa akong nakita, musubra kini sa 500 ka driver. Orang pamahagi ni siya nga to, ang ganang sa DWD ka po, ang pondo, pero ipahagi din sa buwata ni Congressman Rufus. O sa estimate na pa sa mga 1,400 ka mga taxi driver ang walang makadawat o kayo na.
5: Ang pamahayag ni Bernie Hamaka, presidente sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance, kon Cavitada.
2: Karon sa to Magnum National, gipay makak ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cleve Castro nga gi-target sa Bisayong Marcos Amasidor sa Senate Majority Block tungod sa mga kasong gipasaka bato kanira. Mato ni Castro nga dugay na amanaskot ang kaso ug naa kini ni atong wala pamamugna ang karon nga Majority Block.
9: Ang mga isyong na ibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoreta. Ito naman po ay sa kanya mismo nang galing, sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa sosi niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ito naman ay dahil sa pagiging mapanuri ng iba nating mga kapatiran dito sa media. Na siyang nag-usisa, nagkaroon ng pagsuri kung bakit hindi nagtutugma yung sell-in at ang sosi. Hindi ito nang galing sa administrasyon at si Senator Marcoreta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. Ang isa sa pinangalanan niya ay si Mike Defensor. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito.

0: 2, may pag-iimbestiga mang gagawin ng ombudsman, ito po ay hindi panghihimasukan ng administrasyon.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clive Castro.
2: Anam na ang Senate Minority Bloc sa bisan unsang senaryo karong umaabot nga Lunes. Mata ni Senador Ping Lacson nga porsigido silang babagan ang plano sa mayorya ngay patuman ang electronic o online voting sa usa ka senador.
3: That would leave them with 10 at kami 11. Yun ang ibig ko sabihin. May mga senaryo. Kung hindi mangyari yon, then it could be a repeat. Kahit hindi nila dinaan sa committee and rules, we will insist that naka-refer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, sa kanyo kami talunin. Doon, may papasarin nila yon. Pero wag yung ganitong railroaded.
2: Ang pamahayag ni Senador Ping Lacson.
1: Gibotyag ni Senator Rizal Ontiveros nga pabiling solid ang 11 ka senador sa minority bloc bisan pa sa nagparayong kagubot sa senado. Gibotyag usab ni Ontiveros nga doon ang mga senador sa mayuriya nga gusto mubalin sa minority.
2: 500 ka bag sa hybrid corn, 4,000 ka sa shea sa biofertilizers o 1,500 ka sako sa synthetic urea fertilizers gikan sa Department of Agriculture kung DA Region 10. Pinaagi ni ini matabangan mamaguma silang pagpananom o madugangan ang ilang kita. Isaran nga mong programa ang nagpasiugda sa determinasyon sa lokal nga kagamhanan o sa admisyon ni Mayor Rolando Clarix Uy nga paligunan pa ang lokal nga agrikultura. Samtang sa itong foreign exchange rate, may isa kaog 15 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos o 58 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 43 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Martes. Sa nagparayong atensyon dito sa tunga-tungang Sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ana sa 102.12 US dollar per barrel kani mas ubos og 0.45% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 102.59 US dollar per barrel.
1: Karon sa ato Magnum Sports, gyangko ni Barangay Hinebra head coach Tim Cohn nga disbayado siya sa kabilihan sa team sa Game 4 sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals batok sa winner Shine Ilasto Painters. Apan nato ni Cohn nga paningkamutan nila karon nga mag-angko ng kadaugan sa Game 5.
4: Out what we do, and they just totally controlled the game from start to finish. So really, it was a disappointing performance by us. When a team plays that badly, that's because of the coaching. It's not because of them. I got to figure it out for our coaching staff has to do a better job.
1: Ang inyo nabati si Barangay Hinebra head coach Tim Cohn. Karong adlama, alas 7 sa gabi, ang Game 5 sa Barangay Hinebra, win or shine, managsamang dunay duhana ka mga daog ang isgutan ng mga team.
2: Parang may akot og medalya ang Region 10 Northern Mindanao sa nagparang 2026 palarong pambansa nga gipaygaan sa Agusan del Sur. Diin karon anasa kasiyam nga pwesto og dunay 7 ka mga gold medal, 13 ka silver og 12 ka mga bronze medal. Kini ang ulahing medal tally update sa pagsugod sa kompetisyon niadtong Mayo 25 ning tuiga. Giyong may naguna gihapon sa ranking karon ang National Capital Region kon NCR gisundan sa Region 4A Calabarzon, ikatulo ang Region 3 Western Visayas, ikapat ang Central Visayas, ikalima ang Region 3 Central Luzon, ikaunom ang Bicol Region. Samtang may ana sa katapusan nga pwesto ang Association of Philippine Schools Overseas kon APSO.
1: Sa ato Magnum Opinion karon uban sa balita opinion kun paminawon ang mayoriya sa Senado labi na si Senator Amy Marcos gi-single out sa ombudsman silang majority senators kay may dagpuno na, may gipangkasuhan na ug may pangkasuhan pa basin ganing mahurot sila.
5: Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB. May nagte-text mula sa DOJ at NBI na nagke-case build up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga. Kasi nangyari na, anim na talaga. O, ayun pala eh, siya na pala nagdeklara. So, hindi talaga chismis yon. Hindi kami praning. Talagang may utos palang gano'n. So, lahat kami, pinupunteriya.
1: Apan ang aligasyon ni Senator Marcos kay may makak ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
6: No, kaya nga po eh, actually nawawala po yung ganong usapan sa narrative kasi sinasabi ng iba, biglaan itong mga kaso na ito. Pero sa totoo lang po, matagal na ho talaga ito. Noong September pa po lumabas yung

0: mga pangalan po ng mga ano sa Senate Blue Ribbon Committee pa po yan. Oh. Kaya itong due process kasi tsaka yung crime kasi po ng corruption, tinatago ho talaga yan. Wala naman, hindi naman yan nakasulat sa papel. Wala namang invoice or delivery receipt. No? Ang pag-develop po ng mga witnesses, ang paghigop ng mga evidence ay isang mahabang proseso, lalo na itong mga respondents ho natin ay hindi karaniwang tao din at may kakayahan na itago yung ibang ebidensya. Kaya tumagal ng ganitong panahon dahil sa mga ganung proseso. Okay. Kaya doon sa mga nagsasabi na ngayon lang to at bigla na lang tong lumabas, sa amin po, itong mahabang proseso talaga at matagal na naming sinasabing matagal na proseso ito. Sige.
1: Samtang labi pang gibay McCartney, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang alegasyon ni Senator Amy Marcos, gani man, hapit na kuno mahinog ang yung
2: sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandaro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino, Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paboritong mano sa Cagayan.
2: Tanang bills, chukaron?
3: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisi na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisi muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Oras sa alas sa 8:45.
8: That Tank Jack was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
11: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of

0: speech of expression or of the press or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:46. Igala ko gusto mayong kapunta kanyang danan na welcome sa Dubragoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido.
2: Adlan na siya karoon may galang Biyernes. Thanks.

Bastari Lodi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: kung inyo madumduman sa presscon sa Manila, matod pa ni NBI Director Matibag, mga igsoon, nga naalagi na kuno, may galay, mga toxic niya, o ando committed. Pero karon mga igsoon, negative mo niya. So, muna gimatog, matod pa sa taga Manila nga si NBI Director Matibag, palpak na sab. So, silang kay matod pa, matod pa may galang, nagyapon siya yung mga idea kay kaniyanto ang pinaka hinigiban sa administrasyon is si Ture man to. Matos Ture kay walang kinikilingan, walang kinakabahan, basta kay mandos agalon. Yes, sir! So, karon, umanaman ang iyang mission, so ang ipamission na sab karon si Matibag. Matipas ba ka Manila? Matibag, permintir ng mga kapalpak.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, muna karon na itabo, may kala. So, muna ning i-prove sa mga trabahante niya nga matod pa nila nga, sir, asa'y gingon lang ang mga toxic o hazardous or gitawag nila nga nuclear chemical sa sulod? Kung tinood pa ka na nga naa, sa kadugay na namo din na nga nanarmaw, pila katuig na, wala man lang may gibati maski gabay. Nangatol baka, gikagid baka ang among mga panit, wala man may kagid. Or gihubak baka kami tungod sa mga toxic na, wala man, sukad. Nangahilte na mahinon may pag-ayo kay insakto migkaon ng mong pamilya. Amo na, diya karon mga igsoon. So, pero mo mag ipamugos, nga nalagi ko na yung kimikal, natanawag karon may gala, negative man. Og sa giingon nga mga undocumented kini nga mga tao gada dia nga mga Chinese pagsusi dito may galas Manila kumpleto man
1: magnum rapido rapido
0: December gihapon na kaniadto dia may gala kadumdum mo sa diha may gala nga gilakag kantong ilang usas ka mga kauban dia si Mr. Tony Yang unya dayon may gala gi tuwad-tuwad committee nga ilang gi pasangin lang niya ang maong planta may gala nga kuno matod pa na ako no mga igsoy pugo din sa sulod. Sa diyang giantuan may gala. Wa may pugo din eh. Pugo inoon katong langgam nga tuaga luklok lalabas kogo na ah.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Onya, ang mga legisyon wala man. Purely may gala gatunaw malang kini mga igsoon kining sanjiya di may gala sa mga scrap ng mga putaw nga gitunaw may gala gihimog balik ka mga putaw. Ha? Unsa na? Be, paminawad gina ito may galang atong regional, ang ato may galang director sa NBI, be. Tung unan niya may galang statement yun. Kay lungot-lungot lagi sila may galang. Kay ang Sanjiya, kiniabang, maulay ko na yung mga baliyulisyon. Karon palpak na sa Matibag may galang. May ilan tong kaon-kaon nila dito nga, magkano ba ang bill namin? Oh. Ay, sisiw lang yan. 100,000 lang yan kinakain namin. Oh, sige, ito. Oh, maraming pira namin. Kadaga mas kwarta nila. Amen. Niya, paminaon, tamay ka lagani. Si Director, so, si NBI Director Matibag. Niya, may ka, paminaon ta siya sa una yung statement niya.
2: The operation resulted in the arrest of 70 Chinese national and one Filipino for violation of nuclear safety regulation, labor laws, immigration laws, and consumer protection statute. The NBI further discovered that 52 of the foreign nationals were found without valid alien employment permits, while 30 lacked valid passports and immigration documentation. We have rescued 120 employees na Filipino.
0: Umuto yung statement niya, mga Ikson. Pagsusi karon may gala. Di man mao ang istorya mga igsoon. Matod pa may gala, kumpleto man. Kumpleto man mga igala ang mga dokumento nila. So ano ba talaga kuya? O sa magiklaro ani mga igsoon gyud ga. Kumpleto man di ani mga igsoon kay giingon man may gala din eh. The records show that the other respondents were employees or personnel found with Sanjiya premises during implementation of the search warrant, complainant NBI failed to establish. Pakyas sa pagpamatuod, mga igsoon, sa giingon nga matod pa, ano

0: radioactive materials. O ang giingon, dawat niya may gala sa ila. Kaysa ubang mga employer with pleasing personality, o niya dayon kinahanglan mga igsoon nga with kanabang diploma, college graduate ka. Dapat college graduate. Sa ila niya may gala, wala na ng college graduate niya. Wala na with pleasing personality. Sa ato siya imong kurso. Anak, muna problema, sir, kaya ko'y kurso. Pero kursunada ko mo trabaho. Muna, istorya ha. Kursunada ka, bira.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Murag sa lide, bitaw gani, mga igsoon, nga kami di may gala. Nga ni Paquito Diaz. Nga pag, sige, next. Kinsay, mga aplikante, next. Anong natapos mo? Wala akong natapos, sir. Dawat ka na. Ikaw, next. Ikaw, sir. Wala ako nakapag-aral kasi bubo ako. Yun! Dawat ka na! Bubo! Bubo ang kinakailangan namin. Dawat ka na! Di na kinahanglan mga igsoon. College graduate with basic personality. Kung wa ka magkagraduate, kay bubo ka, dawat ka na! Kay ka na mo yung magpangit taon, ang bubo nga tao. Siya na mga galang na itabo. Diya. That's why unique na diya, napita may gala, ang mga empleyado, ilang galabanan lang mga galon. Kay buhi man sila. Wala na with pleasing personality, with college graduate, basta kay kursunada kamu trabaho, halabira. So, kamu diya ka mga naa mga trabante, hulat-hulatan na to ah. Ampol ang tas ginoong na makabalik ka ng inyong planta diya sa pag-operate, aron mabuhi mong tanan diya. Mabuhi mong tanan diya. Anyway, ugma kay Sabado man ugma diyo, Bernice karon, tadi lang. Ipaluap na to ni sunod simana kay doon na naman may galay mga legal remedies nga gi-adtuan may gala ang lugar sa side sa San Gia may gala. Okay? Pero kung nakita yun nga doon na yun mga illegal diya, or dapat lang yun mga igsoon na ito ipa-close ka na sila diya. Kung tinuon man galing nga na sila yung mga hazardos, na sila yung mga kinibang radioactive. Kuy, kakuyaw ba kayo radioactive? Na kana dapat lang ipasira. Pero kung wala, napadayo nun kung tada ka na may gala. Kay, sayang ang buhis kang gibayad sa gobyerno niya na. Billions ang gibayad ka buhis, anak. Mga igsoon, hundreds of millions. Dollars mangani ang gibayad sa gobyerno niya na. So therefore, kay dollars, makadugang na paligon sa ekonomiya may gala. Okay? So, kana...
2: Mga makauli kagikan sa mga laka or sa mga pagtrabaho baka magnamamani. Kaya... ganira bang kinabuhi o nara bang i-rewind dani once nga masurtihan ka mabunutan ka ng adlaw nga mausap imong birthday na wala nagikuha na na di nagika pwede nga i-reset ni mo balik magnamani so amping-amping yun labi na katawas sa itong mga motorista nga kaninga ga-drive o ga-motor kaninga mag-padalong po silang teksa-teksa ka mga destinasyon
0: muna gitawag dito sa Taguluan sa Santa Ana nga direban nga kinunsihal
2: kinunsihal regyo ayun nag ayaw ginang mga banking-banking, kanang 124 bada.
0: Kinaplo. Muna'y dagan, kinaplo. Labi na kung galing doon ay Bulagaw nga nag-angkas. Kinaplo na da yun, kadagan, di ba?
2: May gani ko kay Bulaw tuod ko, pero ako may ga-drive.
0: Gangkason, okay. Narinim mo siya?
2: Wala?
0: Imo na siya gangkason?
2: Tagsag motor.
0: Ay.
2: Taon na, pero wala naman to parun magnamawali kay iya na lang matag drive ati padulong sa kuan dagan kinansihal na lang kuan ba nga pag drive pero at least safety og makaabot yun pud ka nga sakto sa imong destination pud magnamani.
0: Mo ka na nga larga. Sige.
2: Sa matong report, kilabot din ito po nga disgrasya diya sa may mga sessions sa Avenue Barangay Lumbia nga mirisuto sa kamatayon sa Osaka 20 anyos nga ulitaw. Para sa Magnum Rapido, kini si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa sa Balita of Servicio Magnum Radio.
1: Rapido!
0: Salamat Magnum Kia Villanosa, nyo nabati may gala. Lain na siyang disgrasya, tumag-tumag, sunod ba? Kagahapon, desperto may gala. Di pa na, pagsakang yung desperto niya. Ay, naunsa ba mang motorsiklo may gala gaya mangi lubot may gala ang sampot sa Isuzu Elf. Bapusa may gala ang motor may tsura. Patay may gala ang angkas kababay. Dini sa kagabi, ama usab, mao gihapon may gala. Lupa dito mga igsoon, pilit dito may gala sa Barandillas na nang niskutan may gala nga Sintir Island. Patay mga igsoon. Wagin may tsura may gala, deform ang ulo sa katao. So pag mag-drive tag motor, inay-inay lang. Kuan lang ba kada labi na ko nay angkas. Kunya ikaw pon nga angkas gay tanaw nimo nga drive motor nga medyo gapinaras na dukdukang ulo.

0: ba istorya hanga hina ilang dia wabo tra lagi ta kaysa buatubang ta dito ni Lucifer mas mayo pag madugay kag abot sa hinahinay kaysa paspas pero mula gina imong maatubang mga eksyon ang nagdalag bangkaw nga si Lucifer
1: Magnum rapido rapido
0: patay ka diha kung munang istorya ha so hinahinay lang kay labi na karon nga sigulan ulan mga eksyon dali gig kay may gala ang mga kada bang gitawag mga eksyon nga mga kadanlogs dalan slippery win-wit ba? Mga eksyon nga babala dias dalan nga danlog matod pa kung basa. Momaning na di abis mo magkala sa signage dias na National Highway. Slippery win-wit. Danlog kung basa. Mumay binisaya anak may gala. Danlog kung basa. So tungod kay danlog man siya pagbasa, hinay-hinay lang. Arong ganita mga slide. Kay gamang sipyat, patay gigayda. Labi na motorsiklo mga eksyon. Okay, so para may kala sa ato magkaigsunan, ugmang adlaw sa Sabado naman, Bernes man karon, ang KSB diha sa may barangay Puntod himo sa tung mayor. Diha ugma may kala sa barangay Puntod na diha ang kanabang serbisyo sa City Hall dalhon diha mismo sa inyong tungkaran diha sa barangay Puntod. Na diha ang kadayang mga department heads uban sa mayor. Na diha may kala ang tanan batakang serbisyo mga tuli, mga check-up, mga medical nga mga services na adya. Dayon na nausab mga igsoon ang kanaabang PSA diya may gala. Ala

0: ang diabetes, mag-TJX 500. Karun na yun.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: TJX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musa
2: ato nakabenepisyo sa libre nga hearing services sa Starkey Hearing Foundation. Okay, nga diin ang ilang expertise ni pagservisyo alang sa atong medyo dunay diferensya sa pagdungog, no? Sa atong mga katawhan, makawat sa 240 ka mga beneficiaryo ang naka-avail sa libre nga hearing consultation, hearing test, guban pa mga servisyo nga may kalabigitan kini sa pagdungog, pagdungog. Kagahapon kadlawan ni sa may barangay Carmen, sa Carmen Barangay Hall, pinagi kini sa Starkey Hearing Foundation. Inubunan sa lokal ng kagamanan sa Kagandero po sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy. Ang kining Starkey, sir, kung wak ko masayo, panahon pa man siguro kapitan pa si Mayor Clarix or congressman ba to? Nga, sige na niya, partner na niya.
3: Congressman.
2: Congressman.
3: Sa akong nadunggan kay Ma'am Sheila Lumbatan.
2: Lagi. Dugay na ni nga partner sa atong kabahan, sa atong syudad, especially na sa serbisyo sa panglawas, kining sa atong pangdungog. Muna nga tungod kay nakita lagi nila nga maayong pagpadagan sa atong kagamanan lokal, nagpadayon ang ilahang pagtabang pod pagkikpartner ka nato kining Starkey Hearing Foundation.
3: Yeah, naay nakabutang diri jun tal, no, based sa data nga adunay 190 ka old patients, so sa ato pa aftercare na nila gibuhat, no. So dili lang kay karon lang nila ni ginahatag nga services but ga follow up, check up sila.
2: Ito yung mga natagaan previously.
3: Oh, ga-follow up sila.
2: Kailabi na kay pinanguluhan sa atong head coach, si Coach Elmer Pamisa.
3: Dito ni nagsugod og sikat si Kuan Jun Tabs, no? Si Carlo Paalam sa itong Tokyo Olympic ba?
2: Katang-katang
3: na emotion silver medalist, no? Nga, pambato sa itong nasod, no? Onya, sa England po nga si Abdul Rahman Burton atol sa championship
2: Mayang
3: round.
2: Mayang iaway.
3: No? 55 kilogram category atong Mayo 25, no? Nagpadaugon. Kuan din yung kontra? England?
2: English.
3: Ah, English. Oh, pero Abdul Rahman man, no? Burton.
2: Naana may mga kuan nito.
3: Mix ka ng kuan na. Crossbreed na. So may tawag niya. Crossbreed.
2: Magani. Mura na German than Shepherd.
3: Oh, German Shepherd.
2: Ano. So, congratulations sa Carlo Paalam. Dako kayo ng garbo sa syudad. Yeah.
3: Oh, sikat na kayo ni si Carlo. Tungod sa suporta po ni, no, sa atong
2: amahan sa
3: sports. Sa no, nga, atong dili lang kay pag-promote po ni sa atong natbayan sa mga atleta. Gani,
2: sa atong sa City Sports po, di ba?
3: Karong sunod, adlaw ba siya? Mga bot atong delegation na ito, gikan sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Bibusad kayo dito. No, Dani, nanatay murag initial report nung una po yung mga nandaog, mga nakasakmit po mga medalya. Ato lang paabutan itong DepEd office kay itong role sa dakbayan is pagsuporta ra yun, no? Kay sila man ang magpili ng selection sa mga athletes nga ipadala sa DepEd kay gikan man po na sa ila, no? Mga estudyante magtutungha kita, no, sa atong dakbayan gani. Sa akong nabawaan, no, gikan sa atong City Sports Coordinator Albi Criswaga nga naaday tayo 20 million nga gi-allot sa DepEd labi na sa mga athletes, no.
2: Wow.
3: Sila na dayon yung palarong pambansa.
2: Bahino nila.
3: O bahino nila. Dili ang kuan ha.
2: Ay kanang na tay allocate nga pondo.
3: Sila na ba ang term nga bahino?
2: Bahino saan gamit?
3: Oh.
2: Dili ingon nga bahino ni bulsa.
3: Oh. Paggamit sa pondo nga gihatag sa dakbayan, no. Sila na mag-allocate sa every event. For example, palarong pambansa sa 20 million mag-budget sila.
2: Bahinon.
3: Oh, ayun ang bahinon kay Daota na.
2: Ang Daota kay tay pagsulod malita.
3: Oh,
2: pero
3: nadi,
2: bahinon unsa ang paggasto?
3: Dili manghatag.
2: Oh, ipang pokoan pero dili nang bulsahon, dili.
3: Ang nakabahin ra adto kato iyang sakop nga vlogger nga gahimo og misinformation nga
2: lagi.
3: Nga sa

0: na daw, wala. Kalimanta kami nusog tao, pero pag human ko no sa imo pag-vlog or pag uban-uban sa Maleta Girl, naka-kondo unit na.
1: Aoy.
0: Naka-kuan pag yun, naka-rides na.
1: Uy.
0: Four wheels, ha? Dili rides na 2 wheels. Four
1: dili
0: wheels. Bisiklita. O dili. Dili. 4 wheels ko no, o niya, ang iya dahing abay-abay nga, kanang aron ignon nga, ulitao, macho siya, na daw, 150,000 ang monthly. Talent fee.
1: Ako ano nito siya? Kana, optics ba? Optics.
0: Ano optics?
1: Kaya ba? Pakitang tao lang daan. Pakitang tao ba? Optics.
0: Kaya og. Adi na lang ko mo naman. Basta kay, gikan po na sa itong mga marites sa kadaplinan. Tungod sa Maleta, ni Kapyot siya, naka-benefit.
1: Pagkitaon ito nagmalita.
0: Si Maleta Girl.
1: Kung makapayat mo tagmalita, pero ito na isuludaan. Anyway. Okay.
0: Mingaw siya karon ha, mingaw. Mingaw kayo siya karon. Kuwang tagbahin, parisen resign na ito. Kuwang tagbahin. Kaya namingaw.
1: Padugang namingaw. Pusta lang. Padugang pusta.
0: Kong, duwagi ko, Kong.
1: Sige lang. Ato na lang ka. Pasagdan mo na ito na sila. Basta nga ito. Tutok ka na ito. Servisyo na rin. Pero sige lang. Kaya nga ito. Panikamuta na ito. And namagay na. Ang graming garbo gatag ni Carlo Parlam. Dari sa ato. And mapasalamat ito. Tak, of course, ang katamad sa Ciudad Mayor Rolando Clarix Uy. At akong suporta sa natad sa paugnat sa kusog. And, salamat po ta kang Miss Albi Chris Waga.
0: Waga. Pinakagwapa nga sports coordinator.
1: Si Ma'am Bing Waga.
0: Okay. Bing Waga. Bing Wags.
1: Bing Wags. Okay, congratulations kang Carlo Palam sa as gold medalist sa Eindhoven Box Cup 2026. Okay? Now, dirita sa kikasinahan ng mga servisyo ni Mayor Clarix. Gabigay nilang kasinaan eh. Pero katong kamahan sa itong siya na si Mayor Clarix, wala nagpatandog, padayan ng Gyapon sa pagservisyo sa katawan. Kay, dito sa Barangay Bulwa, 2015 ka mga benepisyaryo na ito. Ka mga katawan, nakabenepisyo sa People's Day sa may Barangay Bulwa. Tagkangi kayo, sir. In fact, nataas-taasan ni
0: kay World
1: usually,
0: Day.
1: Oo. Usually, tama na sa Husir, mo ba?
0: Oo. Katong sa Bulwa, nahuman siya, alas tres na sa hapon. Ano yung itong pagkuhanan ni John Tabsa?
1: Sige.
0: Atong nibisita si RD Kulaw no, sa atong DILG. Nabawaan niya nga ang People's Day sa Barangay DI, gabuhaton ni Mayor every Monday, at the same time, gapahigayon sa flag raising.
1: Yes.
0: So, matod pa sa iyang diskurso, no? Dito ko nga medyo full back yung impact niya istorya kay ang flag raising DI, sa matag barangay.
2: Yun ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga
4: butika. Ay gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20 inches sa Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition uniform ID ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imo nga card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sabi nyo kagenduro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
5: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food race to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
4: Oras, alas 11.57. Ito ganito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station.

0: Information in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balance in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. O karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora sono las 11:58. Oiga, ¿cómo está? Venga, otro cantarán. Welcome para el Cuba Antinizado. Tu lomanón, niño, tu lomanón.
0: Magnum in action.
1: Magnum in action. Que nos lava, Megala, viernes, fecha 29, se abulanza. Mayo 2026.
0: Magnum in action.
1: Ano ko tingala Megala, basta panahon sa biyernes, Megala, kaya doon na inyong alagad, mga eksoon ng programa. Sa dakbayan, mga eksoon. So, oras, binayarang oras, Megala. Aminong daan nga...
0: Magnum in action.
1: Ano daan, Megala, nga itong oras, basta adlaw nga biyernes, video alang-alang yun, mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Anyway, sa parang kumbang tinisato, tulungan nung, kumusta ka nga naminaw, karong mga inawat na nga namos, pahing panglawas.
0: Magnum in action.
1: Sabi na, Megala, sa itong mga kaeksunan ng kanunay nga nagkasunod. Sa mga itong kaeksunan, Megala, kanunay nga atang, Megala, sa itong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Sa ato chinta ka mga barangay, sa nakbayan sa Kendoro, may ngoto ninyo.
0: Magnum in action.
1: Labi na may gala sa atong kontributors ka mga barangay sa Lawigan sa

0: Inibagali ni Nag Cooperatives na katabang uglayo sa ilang kahimtang. Yan kung magkabalik sila, napaitabang may galas gobyerno katukang sa kang Diaz Tagulo may galas sa Diaz Abulido ni Congressman Bambi Imano ay labi na sa palingkamot nga mahimong size mill ang ihatag nga tabang. So at least mga eksyon, bintahan na ang kahimtang nila diyan, di ba?
1: In action!
0: Amo na may galang good news. O siya bad news? Ang bad news may gala. Daghang bad news karon.
1: In action!
0: Gingon may gala. Posible may eksyon sa matod pa si DLG Secretary Rimulya. Ang nihangyo na may gala kang Bongbong Marcos nga kung mahimo dito mo surrender, pag nanang warant to pares, di na kinalang dasbagan pa ilang balay.
1: Magnum, in action!
0: Kung inibantayan may gala, kay muning kitawag may gala nga kiningkingon may suon nga all out attack. All out attack may gala nga gimo sa organisasyon, batok silang kontras politika. Dalon mangani may gala dito sa ICC, kinipakang larakas Pilipinas. Diba? So yun pala nga, dalon magani nila may gala, hugto din na may gala, og dala dito sa ICC. Bahalag ka, Pilipino ka, ibahog ka may galas, layon nito sa gawas na nasod.
1: Magnum, in action!
0: Ang ilang interes sa ilang politika, ang ilang proteksyon sa ilang kaugalingon, matuman lang, adikin mga priso, kay mga priso na bagay pag-iun, matod pa, pagkahuman na mo ng ingon, pagkahuman, human na mo. Sige, buhatan na nga kuwan niya, kanang prisoan, kay sila na sa ito ipangsulod sa prisoan.
1: Magnum, in action!
0: Muna ibantayan din may galas, muna karoon kutob sa may mo, total, lapas posisyon, makahilihok-lihok pa. Buhato ng tanan may gala by hook or by crook para may gala nga ma-save ang ilang kaugalingon sa ilang mga tulubagon sa katawhang Pilipino.
1: Magnum, in action!
0: So, ipasurinder na, lugar na din na, kailangan mo surinder sa retso, bot pasabot, dakop na gini. Kaluhayob saan may gala, Senator Jinggoy may gala, daghan kay mga tulisan may gala, mga politiko niya, daghan na may gala, mga grabe mga eksoon, awa kay di man mo di mo sakop pasakop lagi mo insa pasakop sa lagi mo
1: magnum in action
0: kay kung sakop bahalag hugto niya kwarta na usa ka balay di agdala away mahitabo nyo kay sakop man pag kontra pwede ka butang-butangan dali na kay may galang kaso
1: magnum in action
0: dito na skorte magdaog na may galang tinuod bag dili o di ba
1: magnum in action
0: sa ilang bad news may gala pastila ng bad news may gala Presidente Marcos di ba 4 days siya may gala nag Japan visit sus grabe may gala ulawan may gala ang atong presidente taon dito. Ayaw sa ito mga Pinoy, may gala. Ayaw sa kay laing nasod, bahalag din mo magsinggita. Kuy, dito mas Japan, may gala. Grabe nga sininggita, pero atong katanaon din sa mga media outlet, mga eksoon din sa atos nasod, wala ba yung gawas, may gala, ng atong presidente, pakaulawan, pagayas mga Pinoy dito, may gala sa Japan?
1: Magnum, in action!
0: Pagkabot din sa ato, wala ba yung gawas, usa ka balita, may gala, nga muna natapos Japan, mga eksoon, ang balita din puro man good news. Ang bad news, may gala, dito gin magsum paglabay niya sus grabe sininggitas mga tao kana bang kanang pakawaw ba nga tungod ni corruption lagi taggo pa kay tingog unya nag request may gala og police ang trupa nito ang ilang grupo nito para sa secure kining police kana bang ilang may gala gitawag may gala nga maximum security ang police may gala wala mo to sa ilang request.
1: Magnum, in action!
0: Batua ang iyong isakyan. Kisinggitaan na sa mga Pinoy nga nagtipok may gala dito, garali dito sa gawas. O niya, grabe, sinigitan sa kusog na baka yung singgit may gala. Kada laging corruption lagi din eh. Single out, kin may gala ang presidente. So, grabe sa mga Pinoy. Sa dinero sa Pilipinas. Gawas na surba na. So, ang mga Japanese, kaya mas lamanda ng kawat ko dito, ang Japan magod may gala, wala sa ilan ng kawat. Diba niya, kini nag-request sila, wala tuguti, may wala muhatag sila kay ang ilang gusto nga dili makadulo ang mga tao. Nawa man may gala kay ang mga tao, peaceful man ilang rally-rally dito, tuwangan may gala sa presidente. So wala may gala lugar mo sugot, wala mo tuo may gala ang mga pulis sa Japan.
1: Magnum, in action!
0: Kaya sa ilang umasamaan na kanang corruption sa ila, magpakamatay mga dito. Kaya lang tanaw dito sa ilang gamay, musingaw may gala nga na ay mga anomalya. Wala may gusto ng uban, automatic mo na mag-resign ng ubang gali, maghikog. Kaya maulawan sila may gala, kaya wala ginangkawat din sa ato, din era mas ato ng grabe ka trillion-trillion. Ikaw may gala nga gidudahan nga mo na nanulis, mo na nangawat may gala, ikaw naman na iso kaya mga tao nga nagsinggita, imo naman ng pangluukon. Diba? So sa ila, wala mo na. Dito gamay may gala, medyo sipiat dito, masimutan ka may gala nga naka anumalia gamay. Dito may gala, automatic mag-resign mo na mga hapon. Kaya maulaw sa ubang gali, magmaw gani, maghikog kay aron nga pagtabon sa kaulaw, tinir mas Pilipinas, may gala nga, pagtanaw may gala nga, ops, nakabantay, prisuhan na.
1: Magnum, in action.
0: Priso kay nakabantay, basing musingaw. Mao na pinakabantay.

news maigsoon. Muratong Galileon din eh. Wa man tayo nakita may gala sa mga mainstream media, dagkong media outlet, nga nigawas may gala katong naulawan ng presidente. Although, ang mga Hapon, umakasabot may gala. Ang ilang placards ito, Hinapon o English. Tagalog sa may gala, ang gibutang dito. O, so inana may gala. So, although, ang Japan, wa naman na maningala sila. O, gawa na sila may gala. Di man na, ignorante sila nga wa mahibalo may gala sa atong sitwasyon. Kaya in fact, atong nagreklamo sa United Nations may gala sa abuso sa gobyerno, Japanese group man to mga Ikson. Mga Hapon man to sila nga naluoy may gala ni Digong o dito ni Paingon sa United Nations, UN may gala, Commission on Human Rights.

0: og laing 500 pesos nga buy-bust money og uban pang drug paraphernalia sa pagkakaroon na naskusodiya sa CDEU Kukbo ang mga suspek alang sa tukmang kaso.
1: Alas sa 12:25 na sa matagibutan karon Mr. John Gilmore Aktob ang tigbababa ni City Mayor Rolando Clarex suwing nga kung hagit karon sa mga mainstream media ang fake news, AI og troll account. Kinabayag ni Aktob dungan sa pagsalog sa ika-44 nga First Freedom Week celebration. Matubo ni Aktob nga tulubagon sa media ang pagatul sa tinuod nga balita.
2: Okay, challenge ni no sa atong mga atong sa media no sa press na naanay AI, naanay mga fake news, troll accounts, no, nga grabe po ang pagsabuag ron, no? Challenge ni sa ila nga unsaon po ni o counter kay kaning naata sa mainstream media is accountable.
3: So,
2: anything nga atong isulat, anything nga atong isulti sa atong baba is accountable ta, unlike sa kaning troll account,
3: Facebook pages,
2: ni sila.
3: No?
2: Gatago ni sila o atakihon ra ba kay magpagawas ng statement. Pero wa nagpaila kinsa. Iya ba yung gibayran ang naghimo sa statement? Yang gibayran ang nag-boost sa page. Nag-boost tungod kay gibayran aron mo gawas pirmi sa imong timeline. Gina-ads aron mo gawas pirmi sa imong timeline. So sa ato pa, nay nagpaloyo, nay nag-finance ani nga tao, pero dili accountable kay nanago, nagbinayot.
1: Ang payag ni Mr. John Gilmore Aktob, tigbababa ni City Mayor Rolando Clarex Oy.
0: Dugang magnum lokal giawag sa DepEd Cagayan de Oro ang maginikanan, guardian ug uban pa sa pagaduyog sa Brigada Eskwela 2026 nga magsugod karong Hunyo 1 hangtod 5 sunod semana, mato ni Melbourne Neri Brigada Eskwela Coordinator nga tumong niini nga maandam ang tunghaan sa pagbukas sa klase karong umaabot Hunyo 8 ning tuiga.
4: Para sa Brigada Eskwela next week, June 1 to June 5, akong giaghat ang mga partners namo, ang mga parents, ang alumni association, pinaagi pod sa SPPA, akong yagat ang tanan nga sa willing na mutabang para sa mga Brigada Eskwela, kini among gibuhat para magandam atong mga ang atong facility, atong eskwelahan, mahimo siyang safe, limpyo daan para paabot sa June 8 nga ping klase na, diretso na ding klase, dili na panahon sa pagpanglimpyo. Musa nga ug yung i-appreciate ang mga tabang, mga cashman o any kind nga among madawat gikan sa tanan nga naay kasing-kasing nga mohatag para sa mga kabataan.
0: Ang pamahayaga ni Melba Neri, Brigada Eskwela Coordinator.
1: Alas 12:27 na.
5: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Marie.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
8: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali!
10: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
11: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
12: Psst, trabaho o eskwela? Ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Module-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya ni mo!
1: Oras, alas 12:30.
13: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
14: Magnum Noontime News.
1: Para sa mga balita karon sa itong Magnum National,

0: na kay gudirar karon si DIG Secretary John Vic Remulla kang Senator Jinko Estrada kalabot sa posibleng arrest warrant na kasunod sa o tungod sa pagbasakang kaso sa ombudsman sa Sandigang Bayan. Mato ba ni Remulla nga wapay desisyon ang senador sa giyatag opsyon kung surrender o arestuhon. Ginugang pa ni Remulla nga nabalaka ang senador sa niya replacement ini. Isiguro ni Remulla nga walay mahimong VIP treatment sa maprisong senador.
1: Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko hindi naman namin ano yan, hindi namin, it's beyond our jurisdiction. So sa Sandigan na rin siya magkapalima. So wala na kami masasabing iba, hindi na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest. Wala siya decision. Sabi ko salamat lang, pag-iisipan niya lang that. So usual, nakita niyo naman unang yung arrest namin, that's it, sa pala special treatment doon, parang airport.
0: Ang kapayag ni DIG Secretary John Vic Remulla. So, nanamay kwan. Ang sunod ani, si kwan na po, si
2: Villanueva.
0: So, hurot gini sila kay kitawag mo na yung all-out attack ni sa administrasyon batok sa ilang kontra. So, luko yun, lakag yun. Mo nang may tabo. So, karon na nanay option niya. Mo surrender ka or amo kang nakpon.
2: Iyon ka maninay mo siguro niya magdong
0: jawa. Niya, ang sunod ani, kay murag ang isunod lang i-file na po kang Joel Villanueva. O niya hangto na yun kang kwan, no? Kang Escudero. So, sunod-sunod ni siya, Remulla kay na naman. Ang mga kaso, ready naman. Hangtod, mahurot gini sila.
2: Pero si Kuan, pag-iadaan na pa, Kuan Maglum Joel, si Estrada pa.
0: Oh, Estrada pa. So, kayo pa,
2: masig, hinog na hinog.
0: Masig negosisyon, masig naman siya man. Balin ka kay, siya man, lakop. Orang yan, nandagan.
2: Wala pa man, lapa siya yung desisyon.
0: Oh, so, tanaw na to din sa may tabon ini. Kaya, karong Lunes, so, posible nga, pag narito, ang pagawas o warrant to pares, so, dakop ang may tabon ini.
2: Dugang Magnum National naglawang house sa prosecution na panel nga dili makaapekto sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte na hitabo nga kagubot sa Senado. Mato ni Hao lead prosecutor Batangas Second District Congressman Gerville Jinke Bretex Reyes Luestro nga bisan sila nga member sa prosecution team naglibog sa Senado.
3: Kami man medyo nagugulumihanan kami dun sa nangyayari, no? But let us remember that all of us are responding to our constitutional mandate. Mm-hmm. Kami, sumusunod kami sa constitution as prosecutors, as representatives of the House, as representatives of the people. We will be presenting all the evidence, no? Mm-hmm. To the question of paano ang magiging appreciation ng Senate considering the present leadership, no? Constitutional duty din nila yun. So it will be up to them how they are going to decide.
2: Tali wala pa maninig, isiguro ni Luestro nga wala ihunong ang ilang pagpangandam kundi anaa sa 25 ka mga testigo ang posibleng ipresentar sa trial.
3: I think we have around 25 witnesses for the four articles of impeachment already, no? So you will remember, meron tayo dyang confidential fund, meron tayong unexplained wealth, we have bribery, and we have threat. Total of 4 articles of impeachment. If we sum up all the witnesses for the 4 articles, we have around 25 witnesses. Although, mukhang hanggat hindi napapasalang, we will not be able to reach the finality of the witnesses to be presented.

0: yung bantad pulo ng katuig, medication gihapon, then may diabetes, may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani, napuno na ning tambal ni. Napuno na og chemical ang lawas. Pag mubigay ang kidney, nakaw. Ay kalimod sa pag-inom sa DTX-500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag DTX-500. Red game. So mala sa pagtuon, ang high blood, kasagaran gin ni sakit sa Pilipino, musakan ni siya mga higala sa iyo sa buntag. Kaya ang stress good na to, laban sa buntag, pag mata sa buntag, no? Tag, wala, gahuna-huna na kaunsay ang ngayong buhalton. Kaplano na ka sa imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So ang stress level, gasaka ang cortisol level ng hormone, gasaka. Muna nga kasagaran, maglipong taan ni, kaning may mga high blood, may mga diabetes. Maglipong mo sa iyo sa buntag, magsakit inyong abaga, stress bugat inyong lawas. Muna ang pagmata sa buntag, dapat naka-DTX 500 na, nakainom na DTX 500. Dahil yung nakainom na og Mighty C. Kailangan wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C, mga higala, sa mga may edad, kinahanglan na gid ta og vitamin C. Dili pwede nga walay vitamin C si nanay o si tatay. May mga sakit o balatian. Importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C, vitamin C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa tuang healing, recovery every day. Kung may sakit ta, may balatian. Kung may high blood ka, kinahanglan ka og vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka og Mighty C. Aron dili na mga daot ang ato mga organo. Bisan pa man nga kapanambalta, dili pwedeng magulang tagbitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen, common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas, bisan 60 gani, na anataan nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad ita, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, oy magpapatit naman. Magkalugay ba, magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta. Ngunit tinuon nga senaryo ron. Kaya ang sakit, mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya o kadin na nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili nato madugangan atong mga sakit o balatian, pugna na nato. Ato nang paggangon. Naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, pagpaggang, sa paglala sa mga sakit o balatian, sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa atong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang atong mga sakit o balatian ba? Ay kalimot sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500.
1: DTX 500!
2: Si Janilin Cospirida, ni Sir Tagamanugan sa Buanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, Sir. Magmulmul ning pikas na ko nga batang. Nya high blood pud ko. Nya magsige pud ko kalipo. May maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahandara nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og Mighty C, gainit niya akong tiil o gabaga. Murag nay maghimok, Sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og batang, Sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo karon kaloyan sa Ginoo, Sir. Okay na gid siya. DTX 500 Mighty C ra jud ang akong ginainom, Sir. Maayo na pud akong tulog karon, Sir, tungod anang DTX 500 Mighty C. Salamat jud kaayo. Janilyn Prosperidad ni Sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa maing panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Geritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Oras, alas 12:57.
8: Time check is brought to you by Penroll.

0: ang ato rin city council mo mana magbidyo, tuwa ka layo, tuwa ka sa out of town ka. Pwede ka makapartisipar, may gala, through online. Ang kongreso, may gala, naana siya. Di ka sa press club, gani, may gala, kagamay kayong organization. Pag na may gala, medyo laig lawas, laig ng ginawa, pwede siya makapil sa kinibang discussion sa board meeting through online, may gala. So, di na siya bago kay ang atong ang ato karong trend. Kuha naman ta, puro naman ta, binago naman mga igsoon. So, ang ilalang dito, siguro, na purpose may gala, nga nung supakon ganyan nila, kay nana may gala ang lugar mo ng nanay, kung ano, kanabang plano nga hugton ni pagpapriso ni sila para pag once mga priso na, di na sila makabutar mga igsoon sa mga makapil sa mga diskasyon. Pero bantayan ganyan yung mga igsoon, ini. Ang senador mga igala, ni sila, wak pa man ni sila makonvicto. Nala ilang mga gipayal sa kaso, dahil ilang mga pagpayal sa kaso, huwag nakas gahom lagi. Kini sila may gala kung 6 years kini sila. So meaning, ang ilang pagkasenador, kung nadakpan sila, wala na maundang ilang pagkasenador o representantes katauhan. Di ba? Kaya ang ilang 6 years kuna, kung mahuman sila silang pagkasenador, humanang eleksyon, yawas na mudagan, kana din na sila senador. Pero, kung bisan pag pandakpon silang tanan may gala, still senador kaya po sila sa Pilipinas, kaya gipili man sila sa mga tao. Wa man na magpasabot may gala nga kung dakpon ka tuon kay nay kasong i-file nimo di pa man kasalan. So still senador ka pa, entitled ka may gala nga mo participate sa mga kaliukan diya sa Senado.
1: Magnum in action.
0: Amogi na may gala di ba ka senador man? Di ba so wa man na makonvicto sila. Wa ganay so may gala pag balay na makalingkod nang makagawas in tanan kay siyempre ang uban nagtuo nga kini binuang lang gid may gala nga pag-file og kaso para porsyon sila. Gawas o gamo mo uban sila sa grupo sa administrasyon kana muraga luwas ka sa kaso pero kung magmagahi ka di ka mo sugot silang gusto kana may gala priso gyud ka
1: magnum in action
0: senador kuno mo nang gingon kaya magila sa senador sa pagkagunerarong tao niya sumunod so, naon may gala so wala sila gipili gikas presidente tanan sa ilang gusto may gala buhaton sumuna ang sitwasyon karon kung mo nay kabalakan sa uban nga nining nga kay tabua posible nga ikasuko pagayos mga
2: in a moment, right after this station.
3: Radio 99.9 News and Music.

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamay.

0: Sa mga balita sa musunod nga takna, kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 2:05.
1: Time check was brought to you by Joquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Joquick na araw-araw.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.

Back to right now, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Siyempre, kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. Para sa programang Magdum Music Jam, atong Talagsaon pauta na may gala. Sa wala na kadungo ganina mga Magdum friends, ato ibalik ha. Trending ni may gala karong panahon ng mga Magdum friends. Usa ka PBA courtside reporter may gala nga si Miss Apple David. Nga nag-edad og 33 years old may gala, gibatikos tungod sa pakigrelasyon sa usa ka 18-year-old nga basketball player nga si Chad Gamad. Para kanimo Magdum friend, dapat ba kini nga i-bash? Batikoson may gala nga nakig relasyon siya

0: So, pinagi po sa task force kay Linyo, standard operating procedure sa NRMC. Ang mga insya doon ay tagsa-tagsa ng mga responsibilidad. So, ato sa PIDRA sa for El Niño, itambong ang mga representative sa DOST Pagasa, DNR, DOE, DOH, DA, DILG. Uguban pa mga member agency. So, ang plan na to is padayon na magpag-cascade sa mga advisories nato sa mga LGUs. Kasi sila magyun ang pinakadoon sa mga katawahan, sa mga apektado. Then, pag-update sa drought contingency plans, then coordination sa provincial o municipal DRRM offices, then dissemination sa preparedness missions.
1: Ito magdaon na April ang atalaya, gusto sa practical yata, gikan sa buhatan sa OCD, siya po ang kasabdangan po ng OIT sa DRRM, DA ng RDRMC, na inyong mga panahuna, lahat ko ng mga igyod, aron po dramatikayan ang posible na kung epekto ni inyong mga hula, din sa Southern Northern Mindanao. O ba, ganima, naging manusahan sa paghahatap po, doga report ng buhatan sa pag-asa, matagda ko rin po niya, nagsubot sa natalayang ahali. Sa mga department of agriculture sa OCD, alam po na guided ang tanana, alam po sa pagpangalan ng ining epekto sa lugar na init na masinatiyan sa mga masunod na bulan. Hindi po kapatid-dating ang siya sa Dibulitao, Sir Bisho, World Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alzado samtang dunay pahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus sugod karong Hunyo 3 ang tudosin ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan dugtong ni ini giaghatang taran nga salmutan ang mao nga novena mass matag alas 5 sa hapon diin managlahi ang tema og pari sa matag misa samtang sa tong Magnum Power Advisory nagpahibalo ang Maresco Uno ngadto sila mga konsumante kalabot sila gipahigayon nga schedule the power interruption karong Mayo 30 ni tuiga ug mang adlaw Sabado sugod ka na sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kinialang sa pag-facilitate sa pole relocation tungod sa obstruction sa bago nga proposed nga building. Mo'y epektado sa siyam ka oras nga pagkawala sa kuryente ang barangay Ulaliman, Taytay.
3: Di fully isulod.
4: Oo, oh, ipatong ra.
3: Gihimo ra man og decoration, oy.
4: Mauman. Kaya di na makita lang pagkagwapo.
3: Nana din na di ay. Gusto sila makalanghap og pollution.
4: Ay, mauna. Mauna ay lang helmet nara sa ulo gipatong.
3: Di ba ka sa siko or gibutang ragid sa kanang sa ilang monobela.
4: Oo, sa box pa gid.
3: Oo, sa box. Yan.
4: Dapat ang helmet gamitin gina sa atong pagsakay sa motor, drive ta, para safe na safe mga Magnum friends. Ha? Darita may gala sa atong segment may gala.
5: Walay personalan, linyaw-linyaw lang.
6: Talagsaong pangutana.
4: Siguro kabalo man kani Magnum Diana o nakanuog ba kani kay nagtrend ba ni siya trending may gala
3: usama na siya
4: usa ka PBA nga courtside reporter nga si ano bitaw si Apple David.
3: Mm-mm.
4: Ang edad niya 33 anyos na.
3: Oo.
4: Unya gibatikos siya Magnum Diana
3: ano man
4: kay ang iyang uyab usa ka 18 year old nga basketball player.
3: Oy.
4: Oo nga si Chad Gamad.
3: Agoy.
4: Oo niya ang mga tao sa bilabtanon kayo gibas siya.
3: 18 ang lalaki?
4: 18 ang lalaki. Niya, si Apple David, 33 years old
3: 33.
4: Niya. 33. Oh, syempre ang mga netizens, reaction paper kayo.
3: Aww.
4: Oh. Oh, para kanimo Magnum friend, kinahanglan bang muriak kita, mubash sa inaning ano, sitwasyon ilabi na kung medyo taas ang gap sa ilang edad?
3: Unusual kay siya, no?
4: Oo.
3: Kaya like, ang babae ang pinaka ang mas maguwang.
4: Oo.
3: So 15 years I think ang gap.
4: Parang ginana 15 or 16 something nana, di ba?
3: 15 years kay 33 and then 18. Oh, so more mga 15 probably. So, grabe po, no? Siyempre, di na ito makuan man. Di na ito makontrol ang opinion sa mga tao. Siyempre, magunaw na sila nga dako kayang gap. Niya. As of now, 18 pang lalaki. So, bago pa siya nag-adult. Di naman siya mahulugid kayo tanto nga pedophile. Pero marag dol-dol siya na. Marag 18 pa manggod. Mao pa'y pagtungtong o 18, teenager. Unya ang babae is matured na kayo 33.
4: Mm.
3: So dagan gid mga questions sa ilahang relasyon pero well dili mo gud ta ingon gid nga magbash gid ta mga Magnum friends sa ilang relasyon kay ila mo gud na. I mean nagkasinabot man pud sila.
4: Correct. Buma na yung giingon sab na feel niyang happy sa didto.
3: Oh, nagkasinabot man pud sila.
4: Lagi.

0: Kung sa may labot ninyo sa inyong ilahang relasyon.
1: Labdano na gid siguro ta.
0: Ana lang gyud. Syempre makuratan ta ba kay bata pa kay lalaki ilang unon na kay masingi take for granted lang niya ang immaturity sa lalaki nga nabitaw. Niya ang lalaki pod ni kagat kay siguro ang babae pod dagan kwarta mangingano siya nang hunahunaon gid sa uban. Oh, pero kabawlo mo mga Magnum friends, ang love mong good kay di mo good na sila usahay mo tan-aw. Age is just a number. Mugin ilang ginaingon, di ba? At hindi lang siguro ta mag-judge dito kay we don't know the person well. Oo. Ano ta? Stranger na ta.
1: Ayang uyab, dati ano yung Magnum Diana, usapod ka PBA player.
0: Oh, hilig siya basketballista.
1: Oo, basketballista yung ganahan.
0: Mga okay, player.
1: Okay, maayong mo 3 points.
0: Maayong mo shoot ang
1: ball.
0: Maayong
1: mo shoot. Shoot the ball.
0: Shoot the ball.
1: Anak.
0: Gusto siya anang binobola siya.
1: Ay? Ayang uyab dati si Junmar Fajardo. Ibot ko, kaila ba kanan niya?
0: Wala. Fajardo lang a volleyball player.
1: Pero
0: kano siya, 20 na kapin.
1: Oo. Kani siya, bulag na sila. So, yung single naman siya. So, nakauyab siya, patanon, 18 years old.
0: Wala no?
1: Medyo layo ang gap. Kani man ang 18 years old na nanong lalaki, medyo patanon pa yun siya, Magnum Diana, di ba?
0: Patanon pa, oy. Parang nakuha pong naibuot, oy.
1: Oo. I-compare ni mo siyang edad nga 33 years old.
0: Oo.
1: Medyo layo gilang gap.
0: Layo ra kid, 33. Mura na siya mother.
1: Mura bitaw gay nana ang dating, no? Mura anak na niya.
0: Gani.
1: Mura anak na niya ang bata. May gana.
0: Mura baby face mo po ang reporter.
1: Oh, correct, correct. Oh,
0: baby face pa man. Yung marag...
1: Then ang height po sa itong player ng lalaki, syempre, ano man, taas man po.
0: Oh, taas man po.
1: Di ba kayo mahalata, Sam?
0: Oh, kung tanawan sila physically, di rahalata nga baguang ang babae.
1: Correct, correct. Pero kung itanawan na ito sa naong, batanong kayang lalaki.
0: Oo, baby face. Pagkita, karang panawag i-search.
1: Muna siya, may gala. Kung ikaw akong pangutan on my good friend, kinahanglan bang... ato na hilabtan ang ilang relationship, ang ilang panag-uyab. Unsa man dapat pa kay ang ilang mag rason kay nakita niya ang happiness dito. Bisan pa man nga batan-on pa ang lalaki, magkasinabot man sila unya ang gidikanan pud sa lalaki murag okay ra sab.
0: Oh. Yeah,
1: nakauyam sila sa no ni Apple David. Dili ni si Apple Pie ha.
0: Oh, Apple David ni siya.
1: Oh, lahi man gada ni Apple Pie pod no.
0: Mga puti an.
1: Mga senior.
0: Senior ba din senior di ay?
1: Adele joke ra. Di ba? Amo na siya mga Magnum friends. Kulbaan sa mga ano no. Batan-on ron kay dili sa una kay murag question gyud nato mura mo gina question na gyud nato bisan karon pa nani bitaw nga age gap nga relasyon murag maka ano ta bitaw nga nganong nag-uya ba na sila
0: nay nag-comment ka ni dari nasa tita ang true love
1: nasa
0: tita ang true love iba hay nako.
1: Bisan ka na si ano, dagan man kayo ang age gap nga ano, nagdayon. Sila, Bossing Vic Soto.
0: Yes,
1: si Pulin
0: Luna.
1: Luna. Kana si Pulin Luna may gala, dati. Gamay
0: Little
1: pa kayo
0: Miss na, Philippines na siya
1: Little Miss Philippines pa na siya, interview siya ni Bossing.
0: Ibaba pa siya ni Bossing.
1: Ana. Karon sila ang nagdayon.
0: Sila ang nagdayon. Napa kasi Mami Donisha. Si
1: Samot na.
0: Anak ni Manny Pacquiao, katong kuan bitaw na sa politika.
1: Si katong naday.
0: Naa, anak ni Pacquiao, ang iyahang girlfriend ato, mas tiguang pa sa iya.
1: Babae, gaya po ng taasog edad.
0: Oo.
1: Ah.
0: Ang katubitong nagparitoke.
1: Si Michael?
0: Oo, si Michael.
1: Ah.
0: Ato siya. Oh. Ang iyahang girlfriend ato, mas tiguang pa sa iya.
1: Okay na.
0: Pero dawat man sa family.
1: Oo, dawat. Uy, kwartahan ba yan?

kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magdong Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnon.com.

0: nga janë si mongë barangaj, gjenon recovery, nga janë si mongë suspect, nga usak të sërshejës, gjithë uang nga shëbu, nga gjenon nga mokin një ang bypass item, nga ilan nga kuha, no, një një lukang nga iskutan nga mga individual, gjenon nga nakaan pa kini, o ka dukang nga mga dagkong sërshej, sa uang nga shëbu, sa nga iskutan po lugar nila nga posisyon, o gjenon nga recover sa nila, ato sa pagarikisa, ang bolor 500 pesos, nga bypass money, nilugay nga duha ka mga individual gingon nga doon na matutay paper bag sila halugay gisugay ni ining iskutan sa lugar nga gituho nga droga gingon nga doon na pulugay lain pa nga mga cellphone nga nakuha o doon na pa'y mga binanggal sa mga papel o mga digital kale o eco bag ang na-recover gikan lugar ni ining iskutan sa lugar nga mga individual na nagan ini sa custody na karoon ang iskutan sa mga suspechado, tuhos na paglapas sa kasong 9165, a comprehensive Endangered Drugs Act of 2002. Para sa Magnum Reports, kinig si Magnum 124. Hindi na subitaw, sripusyo, magdubrasyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dinita kay Dula Agis Milyones ng kontrabando na kumpiska sa mga law enforcement operations at otoridad. Ania si Magnum Hunter 23 Kia Bilyonosa.
2: Yes, sa magdamang mabot na pagpangad to sa Agajinis Pesos ng kandidat sa mga kontrabando ay nakumpiskas ng kapulisyon sa Police Region Office sa Usakasi Manangipay ngayon ini nga Law Enforcement Operation gika na Mayo 21 hangto na 27 ini ini nga diin na 73 ka mga individual ang kung na 178 ka mga individual ang nasikupol na to sa gipay ngayon po ng mga operasyon sa paggipay sa gihingusgan ng anti-illegal drug campaign na doon ay nasikup ng 64 kung na doon ay napahigayon ng 64 kama operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa 73 kama individual na pagkakumpiska sa 254.68 grams sa gituhan nga shabu o 132.2 grams sa gituhan nga marijuana o 0.05 grams sa gituhan nga cocaine kung kinidon na total estimated standard drug price nga 1,743,874.40 pesos. Samtang sa unang operasyon, batok illegal gambling din na sa aresto nga 11 ka mga individual o nakumpiska nga balor 2,755 pesos kantidad sa illegal gambling nga item. Samtang sa pagpagin sa abog operasyon, batok mga wanted na person na kitabang sa managalahing nga mga kaso doon na sikop. Mga 54 ka mga wanted person na kitabang sa managalahing nga mga kaso din kinigilang kuban. Sa 12 ka mga most wanted person o 42 ka mga other wanted na person. Sa napapagayin sa Boga kontra Boga, kung kampanya batok mga loose firearms na napagayin niya 35 ka mga operasyon o kinimilisulta sa pagka-aresto sa unang ka mga individual o pagka-kumpiska, pagka-surrender o pagka-recover sa 37 ka mga armas samtang sa unang kooperasyon na batok illegal mining kinimirisulta sa pagka-aresto sa unang ka mga individual o pagka-kumpiska sa mga items kamo balor nga to sa 5,384,065 pesos samtang sa 28 ka mga successful operation batok sa smuggled cigarette doon ay na-aresto nga 18 ka mga individual o bakumpiska sa maabot niya to sa 2,840,560 pesos sa kasidad sa mga gituang smuggled niya sigarilyo niya nga tumurabalog na sa binangguan kini nga 178 ka mga individual nga nasikop sa maong operasyon nung kita ka ng turnover na kini sa korte alang sa tukmang desisyon. Retagi ka sa Police Regional Office then para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa din si Dani Magnum Hunter 24 Jane Luna kay giingon nga o Magnum Hunter 19 mentro kabaktulan sa tamang higala sa yapo nga report nga dunay kining nangguba lagi motorsiklo ang kanipong nahisgit ang suspetsado so gireklamo karon dito sa itong mga otoridad. O katanga tayo mga ikala kaya doon na po tayo hinabiyon po dagikan sa Maya Lapasan National High School ilabi na ni inipong pag balik na dahin po mga ikala sa ilabi na sa kaning pagsiguro nga ang well-being po sa mga volunteers nga na sila nagtrabaho lugar sa ground sa eskwelahan maka kuan po siya ma-assure po sila nung kuan po dili po sila mabutang sa peligro ang ilaha po din pong tagsa-tagsa ka kinabuhi po nung kay if ever na yung mga narba yung mga instances nga na yung mga kahoy pa nga kinanglimpiyuhan or uban pang mga kuan no, na yung mga kinahanglan o kuan yun physical nga intensive yun nga trabaho po para sa inyong preparation.
3: Yes po ma'am, anticipated na po yung safety measures.
1: Mm.
3: Anticipated na po yung safety measures. Tapos we have school nurse nga si Ma'am Ellen Chong na mag-assist if ever na ay mga emergency cases. Napod si barangay nga mag-assist po po ma'am.
1: Okay. So kung maingon po din ta karon po ma'am no sa kaning community engagement

0: engagement po ninyo, sabay gihimo gyud ninyo karon ma'am nga murag improvement po no sa inyong pagdasig sa mga katawhan no, or sa mga stakeholders nga musalmot na ninyo brigada eskwela karong tuiga compared last year kay basin po no nga murag overtime na basin na matikdan baka po ninyo nga mi-decrease po no ang participation sa stakeholders matag pagbuka sa klase sa paghimo nini pong kick off no sa brigada eskwela.
1: Sa among naobserbahan sa pagkakaroon, mudaghan ang mga participante kay active man kaayo mong alumni association, among SPTA
0: kana
1: president, dayon among mga four piece members and other associations nga naa sa school.
0: Okay, so murag na reflect man nung murag nagyoy bayanihan na sa ato apo din po ang community.
1: Bayanihan. Mm-hmm. Oo.
0: Speaking of bayan,
1: ma'am, ang mga radio stations nga kamo po isa pod mo nakatabang nga mag aghat nga madunggan sa barangay o mga sa community nga isa pod nga nag-aghat sa ilang nga mag-appeal pod sila sa pag-participate sa Brigada Eskwela 2026.
0: Mm-hmm. Oh, so kana pod ma'am no murag makita na to nga naibayanihan. So kung ingon tagbayanihan ma'am, na ba tay tema pod karon no nga murag ma sentro pod ni karon no makita na to nga sa or madungog na to sa imo pong statement pod nga ang ato ang nagkadaiya nga mga stakeholders murag okay. Committed no sa pag himo nini nga pagpangandam sa pagbukas sa klase. Oh. So na ba tay murag gitamdan pod nga
1: tema na to ma'am karon bayanihan sa paralan magkakaisa para sa kaayusan at kaalaman.
0: Wow.
1: So karon makita nato atong ipakita nato ang tinuod nga espiritu sa paghiusa og voluntaryong pagtinabangay alang sa kaayuhan sa atong eskwelahan ug kogmaon sa kabatan-unan.
0: Okay. So, ang ato ang mga estudyante, ma'am, kaningkuhan sila, kinanglan yun sila nga mo participate or depende lang yun po nila or kinsa ba, unsa ba'y mas mayo ang mga, ang SPTA, unsa ba'y lahang ginahimo yun po karon ma'am, gina-oblige ba nila ang ila din po nga mga members po nga mga kaning mga parents nga mo appeal yun po aning Brigada Eskwela?
1: Yes, ma'am. Gi-encourage yun sila mag-appeal kay ugma gani sa June 1 na gitawag na mo recorida na magtuyok ang isa ka sakyanan sa barangay na isuot-suot gid dito ang sakyanan para sa tanan mga lumulupyo nga aware sila nga sa June 1 kuan na siya ma'am kanang
2: okay kaning pobre po sila ito ma'am pobre
0: dinhi aha man kagapuyo lugar
2: wa sa ko matulog ma'am sa kilid-kilid ko matulog ma'am kilid-kilid.
0: Sige, sir, no, latulati lang sa din ha, Sir Rafi. Basi na doon yung mga muhatag hinabang. Sige, basi na kayo bilin yung mensahe sa mga naminaw karon.
2: Ang gusto na ko tanang, hakaulit ako sa mga ma'am.
0: Mm-mm.
2: Ang gusto na ko, ma'am.
0: Okay, sige, sir. Latulati lang sa Sir Rafi ha. Basi na doon yung mga
2: makapit. Ma'am.
0: Okay. Dinis na din tani, ma'am, kwan sa tabi? Ma'am Stephanie Obimio. Ma'am Stephanie, may hapon.
3: May hapon, ma'am.
0: Ah, Stephanie?
3: Ah.
0: Halit lang. Ikaw ang mag-istorya para kang Stephanie, sir?
3: Yes, ma'am.
0: Kinsa gini palihog, sir?
3: Ma'am?
0: Unsa gi pangalan ni mo?
3: Jonathan, ma'am.
0: Ikaw ang igunsa man kani Stephanie?
3: Ako ang kalibin, ma'am.
0: Wow. Sir Jonathan, taga-asa man mo?
3: Taga-gusa, ma'am.
0: Dayon, unsa may naitabo?
3: Kaniya akong live-in partner, ma'am. Gusto siya muli o Davao. Na karon gusto po na ako siya uban ang kaitong lagi nga ang iyang ginikan ang gimingaw. Na manay na dagan bin direpita sa inyo kanyang inang lang pumigtabang para makapauli po siya o maubanan po na ako siya, ma'am.
0: Okay. Unsa man eh, bisita lang or dito na gid mo po yo?
3: Dito gid mi mo kuan ma'am, puyo sila ma'am.
0: Ubalhin lugar mo.
3: Oh.
0: Namoy anak?
3: Wala pa ma'am.
0: Pila man lugar pliti pa ingon dito Davao sir.
3: Ang sa Davao gikan kagayan ma'am, sa isa ka tawo ma'am, 1-2 ma'am. Sa isa lang ka tawo na.
0: Pero ayan pamilya sir, wala po nagpadalag kwarta kasi di ba sila man gid pud ang nanghangyo nga mauli mo dito.
3: Ay wala po ma'am, pareha gyapo na sa mong Panginoon, pobre kay ma'am.
0: Asa may mas lisod ang sitwasyon, sir? Dindi o dito, basin maglisod po mo sa panginabuhian gyapon.
3: Amara gyapon gin, ma'am.
0: Pero dinhi, unsa man mo, namoy balik.

0: ay inyong kaugalingon or nangabang? Namoy balay din ni kaugalingon, sir?
1: Ma'am?
0: Namoy balay din ni kaugalingon? Inyo hagyod?
1: Sa kanang, sa ano ko niya, ma'am, sa kuwara ng lulo?
0: Pag dito, nagyapon po mo'y balay, masakaan yod.
1: Oh, dili sa ginikanan sa kuwang partner.
0: Pag dito, sir, nakay pwedeng masudlan lugar trabaho. Basin maglisod po ba?
1: Ah, namay magkuwanan ko dito, ma'am. Pwede man ko mag-drive buksika dito, ma'am.
0: Gipasaliga nakasayahang ginikanan.
1: Oh, ma'am.
0: Basin ba kanang mas masamot mo maglisod di ka familiar nakadto-adto na pugka sir sa iya pong kuan?
1: Ah, oh, dito na mo bigikan ma'am.
0: Sige sir, pero nakatry mo sir no pares day kang kuan no pareho kang Sir Rafi no pareho kang pareho mo sitwasyon na may kaning pwede man siguro
1: hapon,
0: makapit o pwede man sad mo makaduol po ng buhatan sa DSWD kanon ng mga transportation assistance kaya naman na sila yung mga iyon anak po ng mga hinabang po Sir Rafi basi na try po din yun no sa DSWD makapangayo mo or sa kang mayor po Rolando Clarix uy panahon nung na po din po yung mga People's Day so ikaw po the Sir Jonathan nakatry mo dangop din na or sa inyong barangay baka ha
2: maulang
1: Wala may kakuha na ma'am kay karong pa may naging nanigod ma'am.
0: Pero try lang ninyo sir, di na ano sa DSWD o sa kanin kang mayor gya po no, ng People's Day. Kay sige na sila o pang hatag po uga hinabang. Para na po yung kininkon ba, option gihapon po ninyo o basin hindi ay nga madungagan po no, nga to po din pong inyo pong matigom nga salapi para pamplitin ninyo pa ingon dito sa may Davao City. Sige sir, salamat kay sa imo sir. Nabasin doon na kayo gustong ibiling mensahe?
1: Maraming dito siya, ma'am.
0: Sige, sir.
1: Salamat ko sa inyo sa inyong tanan, ma'am, sa inyong pagtabang ka na mo. Nautanta nga, aduna pa'y makatabang po ng kaloy ka na mo sa mong pag-ari. Aron po nga kami nga makauli, Ms. Davao.
0: Okay, sige, sir. Ulat-ulati lang sa sir, no? Ato po nga panawagan na tumakaisunan nga na monitor ka ron sa ito ang tulumanong Magnum report sa Magnum Operation Tabang na din si Sir Rafi o si Sir Jonathan. Nang angyo sila mga higala o gaps.
3: Nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:05, higala, kumusta man kibere karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, LGU Taguluan, maningkamot, aron mapangitaan og trabaho ang gatusan ka mga apektadong empleyado sa nagsirang Sanja Steel Corporation sa atong Magnum National Senator Jinggo Estrada. O gani Deputy Provincial Secretary Manuel Bunuan, nagpiansa sa kasong graft ngato sa Sandigan Bayan sa atong Magnum International United Nations, may klarong kontrolado pa ang Ebola outbreak sa Congo. Sa atong Magnum versus Big Time Oil Price Rollback, posibleng ipatuman sa nasunod sa sunod simana. Good news! 8 pesos ang 10 pesos no? Ang matag litro sa diesel ang i-usos. So task kayo. Da,

0: iron deficiency anemia busa tumara og mighty C usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika mag mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX coffee mix og D3 bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hantod sa Biyernes na himutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!
5: Oh boy.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Hey, balik tayo sa top programa karong Magnum Hit Sika sa top pack para yon sa tuwang pangutana sa tama mga kigsunan ha.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Mata sa iring, dali makita pero dili masiling. Saman daw ni Ibe? Unsa man daaw ni di ka para makita nato unsa man di atong tubag ani banaw nato kung matubag ba di atong pangutana kaya atong mga listener ni man din mo tawag sa ato tawag lang mo 0917-716-1899 pwede sab si sublaing number 0908-820-6211. Tawag lang mo, tubag lang mo sa ato question. Alam mga Magnum friend, unsa man ninyo tubagani? Mata sa iring, dali makita, pero dili masiling. Unsa tubag ani? Tawag lamang sa atong number, atong hotline. Tan-aw na ito, ikaw ba makatubag sa atong pangutana? Sakto ba na imo tubag? Magitay ko na ali, kundi ka katubag, wala gihapon. Tan-aw na ito, kung unsa ni ka, kani, bright ba siguro ni? Bright ba ni?

0: kara.
1: Pagkanta, pag-awit, yung bahay. Yung bahay na ginagawa, katulad-katulad din sa Pilipinas eh. No. So, ang ating kapit-bahay lang, ano? Malapit lang yung Miangas Island ng Indonesia. Malapit lang sa ano, sa Mindanao. Oh, nagtatagalog ako kasi Tagalog. Oo, kasi Tagalog ano natin eh. Oh, yung Talaod Island, yun yung isa sa mga malaking ano sa tong sa Indonesia, no, province, no. At yung Palau, oh, Palau or Palau sa Republic of Palau. Isang country na located in Micronesia sa region sa Oceania. Western part sa Pacific Ocean. Yung Palau, yung Republic of Palau or Palau, no, or Palau. Approximately na sila ay 340 ka island. Sa western part sa Caroline Island. So, samtang eastern part sa diha sa Federated States of Micronesia. Ang kadakon lang nila is naalang sa 466 square kilometers. Malaki rin. Pero mabutang siyang ika-16 nga maliit na bansa sa buong mundo. Yan yung Palau. And kahit ganon, in the states of Micronesia, to the east of Indonesia, and to the south part of the Philippines, and to the northwest, sila, mga Tagalog. Oo. And siguro almost dili, siguro tanan, Tagalog. Ano? But they are, ano, sa, ang language nila is Tagalog. Pero ang ilang official language, ang official language nila ay Palawan. Oh, sa Palawan. So, mo lugar ka na, mga kiksunan. Ang Guam, oh, kabalo mo sa ning, ang kaning Guam? Ang kining Guam, mga kiksunan, island man eh. Island man yung part sa kining, siyempre, kung asa, ang Guam na sa Western Park Region sa Pacific Ocean. Territory ni siya karon sa United States of America. Nasa Micronesia sub-region. Sa western part sa Pacific Ocean. Guam. And bisan pa man nga kani sila na west nasa western part man na sakop sila sa Amerika. At yung ano nila, yung territory nila, meron ng maraming mga American bases, basement, military base. So, kahit ganon, isa sa mga largest o southernmost part sa Mariana Island o largest island sa Micronesia. Largest island sa Micronesia, ang Guam. Pero sakop siya sa Amerika. Nakuha siya sa South United States of America. Kaniadto sakop siya sa Spain, no? Sakop siya sa Spain, but wala naman ang Spain, okay naman ang Spain. Surrender naman ng Spain. So gikuha siya sa Amerika. And ang people

people nga naga mostly gatuan dito, ga puyo dito, Tagalog. Oh, ga speak sila og Tagalog. Apil na ni ini ang northern part sa Mariani o Mariana o Mariana Islands, no? Sa northern part sa Mariana Island. Officially Commonwealth sa Northern Mariana Islands kuno CNMI. Oh, puni sila ang kining mga dili incorporated territory pero Commonwealth sa United States of America. Ayan. Dayon na ay 14 ka mga Northern Islands, no? Sa Mariana Archipelago. Nasa northwestern part sa Pacific Ocean. Ug ang southern part nini

0: a step back. He has some issues that he has to deal with. And so we have appointed a new cabinet secretary for Dolan, which is former Senator Francis Tolentino.
1: Ang pamahiyag ni President Ferdinand Marcos Jr. Karon sa itong Magnum News Hunter, duwa ka mga babae na dakpan sa drug by bus operation. Sa balitang serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter!
3: Arestado karon ang duwa ka mga babae human ginigingon nga dakpan pinaagi sa drug by bus operation na gipahigayon. Sa itong nga syudad, di ganisgutan nga mga dinakpan na balitaan kini sa Bulor Kinento specific ito ang Shubu o nakuhaan pa. Baloya 10 mil pesos ito ang syubo sa dihang girikisa kinistong kapulisan nanot ni ini ang naisgutan ng mga suspechado. Arestado na ning panahuna tugod sa ilahang paglabas sa kasong 9165 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002. Samtang, karoon sa operasyon na gipahigayon sa Police Station 2 Kukon din sa Maya Isla Bugnaw. Barangay Konsolasyon ng itong syudad kung gabi una lang gihapon ng Magdum April di ina doon na matutpay na dakpan kalalaki nga kapayuhot gapon sa ilegal nga droga. Ngon nga atong nga kapulisan gikan sa Police Station Tukugon ang mihimo. Pag sikop ni iniskutan nga laki di na naamatod bas opat ka sa shay sa gituang shubo. Recover gikan sa posisyon ni ini samtang mismo si Kapitan Derby Pakutan matod pa. Mihimo sa pag-witness na iskutan nga operasyon nga masiguro nga subay sa bulaw naghihimong proseso sa pagsikop sa maong suspect shadow. Si Magnum News 24, Jane Luna, subay taong serbusyo magbrajo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibulang mo resko uno nga to sila mga konsumante, kalabot sila ipaigayon nga schedule the power interruption karong Mayo 30 ng tuwiga o mga adlaw Sabado, magsugod ka na sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kinialan sa pag-facilitate sa pole relocation tungod sa obstruction sa bagong nga proposed nga building. Muy epektado sa siyam ka oras nga pagkawala sa kuryente, ang Barangay Ulaliman, Taytay o Bolobolo sa Kolbolobolo sa El Salvador City, Misamis Oriental. Mga galayon na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: of Free Workers ko na FFW National President Attorney Sonny Matula nga susamang gipaubos lang sa mga senador ang ilabi na sa majority block ang Senado nga mag-online voting. Mato ni Matula nga dili kinimahayo nga proposal ug supak sa palisiya sa publiko.
1: Di man siya makaingon nga natapos ng iyang pultahan kung sa Zoom lang niya kinigihimo. Dili ka na maayo nga proposal o palagay namin ay contrary to public policy at parang gi-downgrade nila ang dignidad sa Senado.
0: Ang pamahayagan ni kona FFW National President Attorney Sonny Matula samtang gipamugos ni Filipina Society for Public Administration kon PSPA President Dean Ederson Tapia nga una pa man ang pag-ilis sa majority o majority sa Senado subject investigation na ang kasamtangang anaa sa mayorya mato ni Tapia nga sukwahi kini sa pahayag ni Senator Amy Marcos Jr. kona Amy Marcos nga susamang gitarget ang mayorya nunot sa pagawas sa mga kaso batok sa pila ka mga miyembro nini.
2: Even before this shift in majority and minority in the Senate, alam naman natin that they have already been subject of investigation, whether at the Blue Ribbon Committee before, chaired by Senator Lacson, and may mga parallel investigations being conducted both by the DOJ and the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So medyo mahirap ibenta sana yung ganung naratibo na kaya sila nirarash eh dahil member sila ng majority. Pero, you know, something that I'm not really convinced of that argument.
0: Ang pamahayagan ni PSPA President Dean Ederson Tapia. O karon sa itong Magnum News Hunter, babae na biktima sa kawatan og cellphone sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
4: Pagkatabang usap karon sa kapulisan sa Police Station 1, Divisoria, ang usa ka babae kay mana gana biktima sa usa ka kawatan na samtang naakini sa usa ka area sa establishmento sa barangay 7 ning atong siyudad. Matod pa sa usa ka babae nga 32 anyos kansang nagpuyo sa nasampit galugar nga ang iyahang cellphone iPhone 11 sa kanbi kandidat usab og halos 10,000 pesos kapiin nga kandidat sa sampit nga cellphone ang nakuha sa usa ka suspitsado samtang anaa sa iyahang pulsa. Hindi na gituha na nga ang naka-standby ka mga batanon nga naa sa establishmento samtang anaa sa kini sa usa ka ukayukayan na ang gituhan nga mikuha sa nasampit usab gagamit in ang mga babae ang ulahina nga nakapantay sa dihang nawala ng iyang cellphone sa iyang pulsa winundan nga gisulayan ni ini pangita sa maong establishmento panapakyas lamang kini hantud ganag bidangop sa kapulisan kung sa pagpakitabang sa aron nga ma-identify na sampit nga suspitsado aron pa rin pa ang pag-investigar sa kapulisan labi na ang pagpangita sa gituwang suspect kansa nga igo nga mga standby sa nasangpit ka lugar na usahay nagpakaroon ingon usab nga customer sa maong establishmento. Balita gikan sa Police Station 1, Divisoria, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo
0: Radio. Dengan salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, Gipay Balo sa Morisco 1, ang ilang mga konsumante, nga doon ay ipahigayon nga scheduled power interruption karong kunugmang adlaw, Mayo 30 ng tuiga, Sabado, sugod sa alas 7 sa buntag, hantod sa alas 4 sa hapon, kinilang sa pag-facilitate sa polar relocation tungod sa obstruction sa bagong proposal building. May apektado sa siyam ka oras ng pagkawala sa kuryente ang barangay Ulalima na Taytay Oga Bulubulo sa El Salvador City, Misamis Oriental. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: un servicio Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Katawhan ang aikang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ikala pa yung buntag ding adlaw, may gala karon nga. Adlaw magigsoon nga Sabado, 30 na gid atong pizza. Ugma, pizza 31, napaginabilin dahi, 31. No, napay pizza 31 nabilin mga sukik ti Kaminaw. No, sa tanan na to mga higala na to, labi na to na sila mga tagsatag sa kapanimalay karon. Na sige, maayong buntag. Welcome to atin, may gala sa atong programa, Buntag na Pilipinas!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ala sa tanan na, sa iyo kayo may gala, ng gilakag mga motor sa iyo kayo buntag. Oo, oh, niya sa dalan may gala, National Highway, but doot yun mga motor. Oh, galing adlaw mga gala karon kay na mag-enjoy mga event may gala sa mga motorsiklo. Sige, amping-amping na tanya, inahinay lang ha. Inahinay lang dito mga gala magkasala. Kaya mo man, importante kayo, labi na ni mga event sa mga motorsiklo. Dapat nga inahinay ta, dilili ta may gala magpakusog-kusog kay... Na, magkusog-kusog ta, delikado kayo. No, na inang inabuhi karon sa buntag. Masigatong madasmagan si Mako. No, luoy sa bintaon mga suking tigawin na. Ubus amping-amping ta, hinahinay lang ta. Labi na sa ito mga kaigsunan ng motorista. Hinahinay tungod kay kinibang na ta may gala karon ni. Sa sayong kabuntagon, daghan may gala karon manikay-sikay. Usa hinahinay lang ta, panagan sa ito mga motorsiklo. No, labi na itong naay mga event karon mag-igsoon sa motor. Hinahinay lang para nga iwas disgrasya sa ito mga kaigsoonan na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ito mga suki po na ito, labi na ka na monitor, nakatutok may gala karon sa ito mga suki na ito, may gala, labi na may gala na nikay-sikay. Sa ito mga higalag suki. Ocheta ka barangay sa Dakbayan, mayong buntag sa tanan. Welcome to Dini May Gala sa atong program.

0: Pina Senador Rodante Marcolita og lain pa mga senador sa mamaygala ni Senador Magigsoon na Joel Villanueva o gani Magigsoon si Senador Rubin Padilla pasakan pagkaso tungod may kalamaton pas pag-ikyas kuno ni Senador Bato de la Rosa
1: Magnum Buntag na Pilipinas
0: Samtang President Marcos dili ko na siya gustos online voting binuang na ko na dapat ko na gusto ko na si Bato de la Rosa may galang mo kinibang butar labi na si impeachment muanto siya dito. mura siya nasunog, mga igala, siyang kaugaling kumantika, kumuanto pa siya dito. Nagdagan kayo naghulat, mga igala. Samtang balay, mga igsoon, ni Bato de la Rosa dito sa Davao. Gidasmagan, mga igsoon, sa daghan kay mga pulis. Imonitor, mga igala, kung asa si Bato. Samtang ingon, mga igsoon, tigunaw nga informant, nga nagpatuo, nga nakabalo siya, asa si Bato. Gidakop, mga igala, sa NBI. Resulta, naghilaka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Patuto, lagi siya nga nakabalo siya, asa si Bato. Daw, bingaroon kay di man na, mga igala, wa man na diya. Agidakop, na, di kita kinanglandian ni mag-apil-apil. Ilan na diya, ilang lakag, ilan na, inaanak ka ron. Di ba, nag-apil-apil siya nga, kabalo ko no siya, asa na pin. Daw, bingaroon kay wa man na diya, di ba ni tinood. Sa zero man ato agi posasan
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: samtang sa to mga balita balitang international king onsad may gala nga ubay-ubay kuno mga katao samdan sa pag-atake sa Russia dito sa Romania la samtang sa to mga balita balitang sports region 10 nakaangko na may gala karon magigsoon sa palaro pambansa og ubay-ubay magigsoon kay mga bulawang medalya sa dapanayon mga gala nga kinibang palaro pambansa dito sa Agusan del Sur. Bato lang kong uluhan sa mga balita. Magnum Center sa tabi Magnum Lani Delgado. Kumusta magkaroon mga dagkong uluhan karon Magnum Lani? Kung sabay angay na ito nga kinibang kuhan karon angay na ito nga luparan Magnum Lani Delgado. Kung sabay na angay na ito magkailang atangan karon niya Magnum Center sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum President, ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Dalita karon sa itong Magnum National kay Senate President Alan Peter Cayetano, nagtuo karon nga planado ang tanan batok sa mga senador sa majority block. Kini human lagi hanggi sa pipila pud ka mga senador ang nag-atubang karon uga kaso, labi na kagapon Magnum President nga si kanilaging si Sir Rodrigo Estrada, nakapiansa na ni Magnum President, duman lagi may gawas ang iyang warrant of arrest. Dari po na kayo niya, tension o drama nga naitabo ulagi sa Senado, gika-alarma po ni President Ferdinand Marcos Jr. Kini ang payag sa Presidente Magnum President atol sa iyang pagbisita dito sa Japan. Deputa sa itong Magnum International kay Israel, gihingusgan karon ang presensya sa ilang mga sundalo dito sa Gaza. Deputa kay pag-atake karon sa Russia sa Romania, gikon din sa North Atlantic Treaty Organization kung NATO nga din ubay-ubay ka mga tao usab sa naisgutangan nasod ang samdan. Pero sa itong Magnum Business, kay mga mag-uma sa nasod, para yung nangugod nga pagpangandam sa ilaumang epekto sa hulaw Magnum Proceed. And then ipunta kayo, ang Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated Nation ko na si National Manager Raul Montemayor, nagtuo nga mas grabe pa ang posibleng epekto sa padayong ko na sa posibleng grabing kainit sa panahon. Deputa sa itong Magnum Sports kay Shark Billiards Association of Founder na si Hadley Mariano nagtuo nga padayon ang paglambo karon sa dulang billiard sa Pilipinas. Mga Magnum President o mga nagunang balita karon nga ngay pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado.
3: Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Magnum Friends Maing Adlaw, niya nasab ang mga special report sa ato mga Magnum Hunters alang sa atong dugang pagtulunan karong umabot Adlaw nga Domingo. Unaw na to atong health news, Magnum Kia Abellanusa, kung unsay angay matod pang buhaton, aron maminusa.

0: kinahanglan ang mga katol-katol dala sa kuto ug pulgas. Unsa gyud nga tambal ang angay nimong gamiton aron walay side effect. Paabutas siya ni ana. O man ya, moato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter sing indirina sa atong how to snooze. Matod pa nini na unsaon nato nga mahimong magmalampuson kita labi na sa gitawag nga Brigada Eskwela. Tungod kay hapit na gyud ang ting eskwela. So kinahanglan kitang ginikanan mutabang ta sa mga tungaan aron nga ang atong mga bata pag abli sa klase, igo na lang sila maminaw sa atong mga magtutudlo. Kay wala nay mga sagbot lampasonon, silhigonon, mga sagbot baka diya ang angay hakuton, basura uban pa, so hinlo na atong eskwilahan. Pabuta siya ni ana. Umanya, muato rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan sa atong Science and Technology News. Matod pa niya, ang nadiskubrihan ko nung asapa sa Antarctica na puro dugo ang gagawas. Unsa ka nga klase kini nga sapa nga lain man kolor. Pabuta siya ni ana. Umanya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha. Aktor nga si Anthony Jennings nakamubon na kuno sa kontrobersiya. Grabe gyud. Nakamubon pero taod-taod. Pabuta siya ni ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Island na kurin sa atong beauty tips.
1: Ang kod man sab ni Palibya nga nisakay sa iya sa Senador de la Rosa. Pero ingon ni Senador Robin.
2: Sabado night to.
3: Sabado night.
2: Alas 6:30 sa gabi. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O kang banggitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras na to, karon alas 5:05 na sa buntag.
4: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tama ka sa naguman sa itong programa Karang Buntag na Pilipinas. Buntag na Pilipinas ha. Atong oras mga maninay ganon alas 5:05 na sa buntag.
6: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balikan sa natunog ang mga reports mga kaupan sa gawas. Ato ta ni Magnum Hunter Kia Villanusa kay nakon nilalaki na kulatan sa kainom. Nga babae kay nang bastos kuno ator sa ilang pagsabay. Sige, standby lang Magnum Kia. Dinita ni Magnum Hunter sa cross. Kay matod pa duha ka individual may reklamo human gi pamutol kuno ang mga linya sa tubig diha sa Zone 5 Kugban. Masan ninyo pamutla nga ang linya lang sa tubig ang COWD li makaputol kung wa ka makabayad. Pinawato sa nato Magnum Hunter 13 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Nagtakala sa kapulisan sa Police Station 10 Kugman ang duha ka mga managsilingan na kuman kini pamutla ang linya sila na tubig na mag-offresid. Palagi doon yung po yung mag-offresid na mag-tay lang ba? Ang gamit sa kiniba na lugar, pinagi na ala, buong lang kanina nga host lugar, pati mamonito sa taga-siyos sa siyo na mag-offresid. Aron na kirkundunay pag-kwana, pag-lugar, pag-check na sa meter, wala ka na, sumunod yung katako ba sa mayroon na sa tubig, kunya, duwara may kabuk ng tigaligo, duwara kabuk ng konsumo. Ako rao sa lugar nga na mag-offresid, niya, ang ban, nag 200 ra ang ilahang untang bultahe sa ginamitan sa tubig. Kailagi doon ang may nihanyo nga muhilom sa pag-connect na ito sa ilahang

0: Nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, tayo majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about the supporters nila, or you talk about some element in the national government like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado.
1: Pamahayag gato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Kumbinsido si Senate Department of Interior and Local Government Conde LG Secretary John Vicrimulya nga dunay kalambigitan si Senator Robin Padilla sa pagsibat ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Mata ni Rimulya nga mga ebidensya ni niya mga nakuhang hulagway CCTV di nakita sa nangduhan nga miyawas sa Senado human ang shooting incident neto Mayo 13 ning tuiga.
3: I think the video speak for itself that he helped him escape. So I think, well, the videos again speak for itself. Kasama sila lumabas, sumakay sa kotse niya. So the video speak for itself. No, I'm just saying that the video speak for itself. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet. So ginamit ko anong kailangan.
2: Ang pamayag ni DLG Secretary John Vic Rimulya.
1: May angkon si Attorney Jimmy Bundok, usa sa mga legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nga wala siya ay kasayuran sa matuod nga lokasyon sa senador. Karong panahon, mato ni Bundok nga nagtuusab siyang pinagi kini ni de la Rosa aron usab dili madamay sa kagubot ang iyang mga abogado.
4: Wala po kami talagang alam, inulit-ulit po namin yan. At hindi po ito magpukunwari. Sana po makita nila ang aming sinseridad. Palagi ko po, ito ay sadya naman po ni Senator Bato to keep us safe at para po kami ay magkaroon ng uninterrupted na legal discussions regarding his available remedies. Tukol po dun sa DOJ, nakita ko lang po yan sa Facebook, yung kanilang pahayag. Ngunit as of now, wala pa po ako natatanggap either sa PINA o kaya po letter request. Actually, gusto ko na po sanang matanggap para po ako ay makasagot ng tama. Kung sa lahat, hindi po kasi magkakaroon ng posibilidad no, na malalaman namin ang kanyang lokasyon. We are only in coordination with the family. Hindi po kami privy to any other matters. Kung may malaman po kami, magko-cooperate naman po kami. But also, this is predicated on the presentation of a valid warrant.
1: Pamahayag gato ni Jimmy Bundok usas mga legal counsel ni Senador Ronald De La Rosa.
2: Nagtuo si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino.
5: The medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3.
6: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang life extension vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing concentrated nga vitamin D3 ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
7: Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3. Kay kanisya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3. Life
8: Extension? Oh, ano sabay? Oh. Pulihan. Mao pag ining pagning ko niya pag ko ipanaog na nato.
9: Dili man sa dili man sa mga nga pulihan.
8: Ano sa buhaton?
9: Pang kwan, maobserbahan pa kung sa ang iyang mahimo.
8: Okay.
9: Kaya na karong panahon na nga crisis kayo ta pag na yung mga issue sa kanang labor, sa pamuo, sa employment nga lugay na kayo nga walang haytagi o sulbad. Sa pipila na lang ka sekretary nga ning agi nga magandang kaso na mo dire sa labor nga 2017 pa, si Bilio pa ay sekretary nga abda na lang korisman, na abda na lang pastilan, lugay na kayo mag 10 years na, wala na sulbad. O nga no, bisag kapila namin na nawag sa Department of Labor, sa secretary kang Duterte pa sa una pero padyo dyan na sulbad mamunod yung abot asa na itong mga kasuhan na maingon.
8: Uh-huh.
9: Labi na lang sa mga kuwan, labi na lang sa mga manpower agencies o contract.

0: Polarization mao gini number one amo nga gikuan gipangayo nga wala on na ang mga kontraktor kay na ay kaso diri o nga pila ni kabuok nga ang mga kontraktor pagapil di sa kaso nilupad aha na paingon wa kay mapaningil kay wa man diha ang kuan wa naman diha ang kontraktor kay gitugot man sa kanang Department of Labor nga mag-hire og mga kontraktor mga manpower agencies o mga kuan kanang maoy kwaon sa mga employers o mga principal aron nila isla makapanubag mao ni tabo karon umona ang number 1 namo ang pangayo sa bag-ong Dolly secretary ang ta matagan niya og kanang sulbad ang contractualization na daghan kaayo ang nahimong biktima nga trabahante
1: do na matod pay plano si Dolly Secretary Frances Tolentino sa pag-establish og labor attorney's office para sa mga marginalized workers o niya implement a 24-hour hotline for gig workers and professionalized labor arbiters. Wala ni mo igo sa inyo mismong mga gipangayo, inyo mga pangayo, Madam Tita?
0: Nakadulong na miyana Magnum June og nalipay mi burag bag-o na siya nga kuan kan bag-o na siya nga policy o measure nga himuon sa bag-o nga labor secretary. Ang problema lang kung kinsa nga mga lawyers ang ilang ibutang diha kay ang mga lawyers baya sometimes lawyers are liars mao nang among
1: so ati sometimes magdumailin sometimes lang no
0: makadaog may tag ka ng mga sincere ba mga labor lawyers ang ibutang kay na may comment gani nga akong na dungog mga lawyers nga niya sa atong Department of Labor karon nga sila ang lawyer sila ang mid arbiter imbis sila ang judge.

0: ipaabugado nito?
1: Na,
0: iawat na lamang pagdako na, himo na ng abugado, ang iyang kasing-kasing, naagid mismo sa labor, naagid sa mga mamumuo. Wala ninyo naghihimo? Kaya sa kadungkay na kilusang mayo, no, magwa pa mga matawa ng kilusang mayo, no, naana ni eh.
1: Naamagnam dyan. Naana dyan sa Surigao, naa to sa Davao.
0: Okay.
1: Inhi na agihapon, murag taksa-taksal, ikabuok, dili niya maato ang mga kaso. At apay, sa Surigao, namatay mga ganito. At pero, dito sa kuwan.
0: But at least ilang kasing-kasing, naagyan sa mga mamumuo.
1: Oo, naagyan sa mga mamumuo. Naamay mga abogado dire nga. Labi ng sakuan, UPLM, Union of People's Lawyers, Mindanao. Pagman yung magkuan niya, maka-avail sa ilang services. Pero gamay ra, sa kadaghan nga kuan, sa kadaghan nga kaso sa trabante. Ganyan lang, di na nila maato. Magnumdyo niya, napay, mula gito. Naiusa dito sa Surigao, naiusa dito sa Davao, nga matay pa dito. Namunang, mag-develop na po takaroon o kami, pero ang amo lang gila, man, bisag public attorney's office, naman niya po, pero kuan ra, dili lagi maato ang gadaghan sa kuan, maato sa mga abogado nga sos, mga saba, wapay ka kasugot sa imong complaint o kanang kuan, bat-bat. Mga saba na. Naali ako sa paw na mga saba diya, mga dua kabuk, babae.
0: Di lang natungan lang kisa ng babae. Pero na, naspaw ha, naspaw. Anyway, na ay nag-text na yun siya nga, suko na si Manang. Ayaw paninood nang hihihi, matod pa niya. Pero ang imo, mao nga, lugar, katong imong paglakbit nga, man siya na,
2: murag
0: mananagot og dagway.
1: Dito bo nga nag-Amerikana.
0: Dito bo nga kasuko lugar ni mo. Kini bang imo lang. Oh, pero sa imo pag, sa paglitok ni mo, sa maong, sa mapulog, wa lugar kayo nga.

0: Manila Street Studio.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaw.
8: Na tayo mga more or less 40 na kabuk, mga
9: 40 na gana.
8: 40 na, oo, the mga station sa Tabay Libe. So, ang ano ba dapat may bawaan sa itong mga kaiso man, kinsa'y pwede mag-avila ang subsidiya. Kaya pa nga kung ano modern or traditional public utility jeepney, mga field cab, maybe express units, na mga valid na mga certificate of public convenience, provisional authority of special permit. Sila ang pwede mag-avail ng subsidiya. Kiling basta ka ng subsidiya, dali lang sa mga dunay mga diesel engine.
9: Mm-hmm.
8: No? Sa mga sagkanan. So, pwede sila makakuha ng subsidiya. 30 liters per day o 150 liters kada semana ang tod 1,500 pesos kada Domingo. So, ang dili magamit ng subsidiya balance sa sulod sa usa ka Domingo, di na sila pwedeng i-carry over na sa sunod nga week. Paano ba mag-avail ang subsidiya? So, at tulang mo sa mga participating gas stations na dunay nakabutang ng mga tarpaulin.
9: Uh-huh.
8: Unya, ipahibaw sa gas attendant na kamo,

0: Pag-abri, di San Jose sa kabulan, basta malagi nagmay nga tubig, nasa sa ilalong, hindi ko naman out.
1: Tama,
0: So,
1: oo.
0: ang mga bukid sa Claveria, Medina, Lagunglong, Talakag, Lantapan, at ang iba pasan o tanom sa mga root crops para kung si Magulang adunay malayot na angil ninyo, nasa kita yung makuha ang matanom, labi na sa mga magkuhuma.
1: Kung mag-init ulan ang lugar panahon Magnum Island ba, kung kitang tao, medyo mapasmo, magdaot na noon ta. Sa mga pananom, Director, kung panitan, karong adlaw init kayo, unya yung pagkaugma, gulan sab, or init kes buntag, pagkahapon, ulan. Naabay tendency nga madaot ang pananom, yana, o naaba po yung mga pamaagi nga mapugnan ang pagdaot sa pananom. Considering sa baong nga sitwasyon kayo, malagi na, init tuod, bisan diri sa atong dakpain karon. Init, anang dapit sa mga alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, pag-abot na sa pag-dapit sa alas 4, kalitag bundak ulan. Oh, naroon po may ulan po nga, sahay kusog o sahay hinay, Director.
0: Tinood ka na, maglumjun noon na tolerable nga heat index sa mga tanom. In fact, nga the reason why nag-position kita karon ng mga automatic weather station, aron makuha na to ang heat index. Kinay mga ang kainiton pananglitan, kung sobra sa 35, ang ubang matanom 34 degrees centigrade, ang ubang 35 degrees centigrade, ang heat index ka ng kainiton, maapektuhan ang iyang pollination o iyang kinimpag-fertilize. Bisan pa man, huwag mutubo ang tanom kay kung naiulan init, basta di lang extreme kayo, makaya ka na sa tanom. Ang problema lang kung above 35 degrees centigrade, maapektuhan ang iyang pollination, buto sa bot, ang bulak nga mo fertilize para makapamunga, mahimo kining sterile sa uban nga mga pagduon. So muna itong galikayan no, muna sa pagkakaroon, nakaposisyon ang atong automatic weather station kauban sa BSWM o kining sa PAGASA aron